talaga or man? Pare, nga nga. Anyal dari? Mami nga nga. An me joro. And it's a true one story from long time ago.